0: Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Zang in Basha Sendara Pomoa Lurizu, you know, Lashua. Luri Papa Plaza. LPP Lito. It's only LPP. Nikon Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Abala Koko. Nimowa Lasiko ye. Moti yon no bugu unto ye kemo. En nipa koni mi luri papa. Ejen to sare mowa seti bonyin to baja wipe yin shechen dara pomowani. Akoni mi luri papa. Omorile de Ghana ni. Omorile de Ghana ni. Lopo igba. Lopo odun nigba to ti wa lenu bolu alafesegba. O ti soju fun orile de Ghana dada. O ti soju fun iko agba bolu kan ni orile de Gesi. Be, o ti soju fun iko agba bolu kan lorile de Italy. Orile de Italy yen lo tete wa po ju dada.
1: Ti Jesus Hitmaker.
0: Eni tin se akoni mi lori papa. O bere irin ajo bolu alafesegba re ni ipele odo ni igba na
1: ti jide
0: akoni mi lori papa o bere irin ajo bolu alafesegba re pelu iko agba bolu kan lorilede Ghana o to di bi pe o lo darapo mo iko agba bolu kan lorilede Italy lati be lo tu wa lo darapo mo iko agba bolu kan lorilede Gesi nigba ti o wa ninu iko agbabolu yi lorilede Gesi o ma gba ife eye ta mo si FA Cup fun won ni igba na ibe gangan ni awon agbabolu ni ibe gangan ni iko agbabolu orilede Italy yi iko agbabolu kan lorilede Italy ti wa se awari re nigbe ewo eje atete wa woro ko fi sada eje agbe igbesi ologbon lori agbabolu yi tin se akoni mi lori papa won ra wole o sinu iko agbabolu won avan soro nipa iko agbabolu kan lorilede Italy kere kere akoni mi lori papa o nse dada fun orilede re Ghana o ti ba won lo sibi idije AFCON fun igba meji ototo nbe o de ti tele won lo sibi idije ife eye agbaye 3 FIFA World Cups o woni eni tin se akoni mi lori papa ti lanfani lati lo pelu orilede re Oda nigba ti o wa ni ipele odo o ni idije kan ti won pe ni African Youth Championship. Akoni mi lori papa tele awon akegbe re lo loruko orilede re Ghana. Won mu ipo keje. Won tun lo anfani lati lo si bi idije FIFA Under 20 World Cup. Ni odun na na won la anfani lati mu ipo keje. Egbon o je egbon si enikan to hun na je agbabolo. Tani akoni mi lori papa. 08126135704 08126135704 lati ba mi tase ni ale oni akoni mi lori papa so dudu ni abi omo pupa ni eje ka si ma te so waju na eyin te ba lanfani lati mo ni ti akoni mi lori papa nse e lanfani lati pe wole pelu gbogbo won amuye yi ti mo ti la kale fun yin nipa re ye o ye ke ti mo ni ti nse omo orilede Ghana ni omo orilede Ghana o ti fi adagba itoro lagbo bolu alafesegba lasiko ye 08126135740 08126135740 ohun loju opo to dodo temi eyin te ba mo eni ti akoni mi lori papa eni to je eya e lanfani lati pe wole ibo lo ma n gba lori papa gangan hello e kale oruko yin ati bi te tin pe hello eh ore beto 08077395056 08077395056 tabi 08126135

yala ide na pe ni life fi opa polo polo pejo eje ma sun lo on si abala ele keje samo se lori papa gangan ibe la ti ma gbe yin dibe na ma nipa ti awon iroyin ere idaraya na ma won ni wo ero VAR lori oro aye yin o ti won ba lo wo nko fun anfani ti yin ati temi ni yo je la shoba mi alaura bi e ni fese ko lori papa won de ni fun yin ni red card o ya iroyin akoko e ma gbagbe pe LPP leto lori papa plus iroyin akoko oun ni mo ni kin sare mo aseti goyin ati fi dire mule wi pe iko agbabolu super konza ti orilede Nigeria ni won yo ma teso waju nipa ti igbaradi won fun idije ife eye ti ile adulawo wafcon ti awon obirin eyi ti o ma gbina ya ni orilede Morocco ninu osu keje gege bi ati kowe re ma gbagbe pe saju ni eni tin se akoni mo gba won Justin Madigo lo ti so di mimo ki pe ki lo de gan awon agbiko awon orilede kan won sa fun wa won fe koju wa ni bi awon ifese won se olore sore se be na la se da won ni se be na la se da to ni Justin Madigo leyin to soro ye ni iroyin yen fi ojulede wi pe ati se agbe kale awon irin ajo igbaradi fun iko agbabolo obirin agba oje si orilede Nigeria Super Falcons lati ri pe won se dada ni orilede Morocco ni bi idije Wafcon won ma lo si orilede UK ni nu osu ta wa yi na ni iyen je gege bo se je nipa ti iko agbabolo obirin to orilede Nigeria Super Falcons o yawo eje n lo soda awon obirin awon agbabolo ti ojo ori won wa labe ogun odun Falconet ati fi dire mule wi pe awon na se be won ti peregede pelu bi iya se je won loni ni bi idije komeseyo ta ban so nipa idije ife eye agbaye under 20 fun awon obirin ti ojo ori won wa labe ogun odun leni ni orilede Malawi o na won pelu ami ayo meji si eyo kan e de ma gbagbe pe saju ni iko agbabo Falconet won ti na orilede Malawi ni ose to koja ni ilu Ikene pelu ami ayo meji si odo eni ti abala elekeji yen second leg o la nfani lati waye ni orilede ti won won na wa pelu ami ayo meji si oyoko si eyo kan sibe sibe awa na la se peregede a ma lo kopa pelu awon orilede miran ni bi DJ Fair agbaye FIFA Under 20 Women's World Cup ni orilede Poland e ma gbagbe ni bi odun 2022 lati kopa ni bi irufe idije yi gbeyin ṣugbọn a dupe ni pe a ba gbogbo re je awa na a ma lo si orilede Poland ẹjẹ n tẹsọ waju iroyin to ni se pẹlu ti awon agba oje awon agbabolu orilede Nigeria Victor Osimhen best player in Turkey eni kan lo n so eleyi di mimo ninu iko agbabolu Hull City eni ti n se akonimo gba fun iko agbabolu Hull City iyen Zagi Jakrovic ogun lo n so di mimo nigba to n se apejuwe Victor Osimhen gege bi valuable player agbabolu to da pupo pupo lowo ye ni orilede Turkey ta ba so nipa idije league won iyen je gege bo se je lapa ibe yen eje n teso waju iko agbabolu Galatasaray yi na bakan na won ni awon o ti jawo o lori oro rafe oyedika e ma gbagbe pe agbabolu yi o ko lati fe ise re loju ninu iko agbabolu Club Brugge gege bi nkan se de duro lasiko ye iko agbabolu Galatasaray ni won wa fe fi anfani yen so wi di mimo wi pe awon fe se kini awon fe

wa gbo o e je nsare lo si odo awon agbabolu eleyin lori kan kere ikan sele dino prismic dino prismic eni tin se agbabolu eleyin lori kan kere o ma se nkan iyalenu o shoke awon eyan bakan eni ana ode yi ni o nigbati ohun ati Novak Djokovic ti won koju ara won ni bi DJ Italian Open ni ilu Roma ni o ti wayo nje je mo wi pe arakunrin yi o ma na Novak Djokovic o na pelu ami ayo 266264 lati de ipele eleketa ni gege bi ati kowe re eni ye nigbati yo soro leyin ifigagbaga na oni pelu respect ti mo ni fun Novak Djokovic. He is my idol. So it was a great match for me today. Prismic, ono so eleyi mimo. O so di mimo debi wipe I played unbelievable. I want to stay focused and be ready for the next one. Only determination, only focus. Lo fi fi eyin Novak Djokovic lele o. Ta ba so nipa idije Italian Open. Don lo lowo lowo. E ma gbagbe o ipe iga Swiatek ohun na laagun lati ri pe ohun na perigede CBE si ipele to kun ta ba so nipa idije Italian Open. Bo se lo oni mo mu wa seti gbon yin yen o ya o e je bere si nlo si ile okere die die. Ibo ni ki ti bere tenu iko awon ti Barcelona ni abi inu iko agbabolu Real Madrid e ma gbagbe pe saju ohun ni mo ti so di mimo fun yin mi pe Lamine Yamal o ma lo si bi ti awon akegbe re tin se igbarade lati lo se koriya fun won lati lo encourage won lati lo ginger spirit won saju idije saju ifese won se el clasico eyi ti o fe waye ni ola ni orilede Spain. Ronaldinho ohun lo ti wa se be o ma ti fi oro kan o fi ranse si iko agbabolu re tele ta ba soro nipa iko agbabolu Barcelona saju ifesewonse el clasico to fe waye koju iko agbabolu Real Madrid. Ronaldinho ohun lo ti wa so di mimo ni pe wo a mo wi pe iko agbabolu Barcelona ni won wa ni oke dende gege bi idije Spanish La Liga se nlo o wa san kankan. Only great week and with El Clasico, let's go Barca, let's go Barca. Ronaldinho ohun lo fi eleyi si oju opo abeye po Twitter X re lati so di mo fun iko agbabolu Barcelona e ma mi kan e ma foya aseyori yo je ti yin. Je ko ya yin lenu bi pe aso to yato eni ko agbabolu Barcelona yo ma wo lola ti won ba n koju iko agbabolu Real Madrid ngege bi won se fi lele e ma gbagbe pe ki yin se igba kokoko re ti won ma se urufe nkan wonye sugbon to ba ti di ola te ba ri iko agbabolu Barcelona ninu aso to yato si ti won lo bi won se ni pe ti won se se ohun na niyan oladere ojo ojo to ya laroto ti iko agbabolu Barcelona ti won ba le jawe olubori ti won ba na iko agbabolu Real Madrid a di wi pe won se aseyori yen dile o se se ko ma gbe ife eye ti Spanish La Liga fun iko agbabolu Barcelona ni ola e je ki n je ke mo nkankan to ba je pe won na iko agbabolu Real Madrid tele ko to di pe ifese won se yi waye won a se be won fun iko agbabolu Barcelona ni God of Honor won wa legbegbe iko agbabolu Barcelona won agbarin won koja won ma se be won ma patewo patewo sugbon won lanfani
láti na Real Madrid ẹni bí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn tí wọ́n gbá kẹ́yìn a jẹ́ wípé wọ́n jọ máa tò wọlé ni kò sẹ́ni tó máa dúró fún ẹnìkan láti máa pàtẹ́wọ́ fún ẹnìkan nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid wọ́n ní kí n fi tó yín létí wípé Kylian Mbappe ó ti padà o gbogbo ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin Valverde àti Tsunami àti àwọn èèyàn kan nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid wọ́n ní wọ́n ti bá wọn yanjú ẹ̀ lásìkò bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní kí wọ́n lọ fi owó kan kí wọ́n lọ fi gbára gẹ́gẹ́ bí owó ìtanràn ọlá gbogbo ẹ̀ a mọ̀ bó ṣe máa lọ sí wọn ò dẹ̀ tí dákẹ́ o wọn ò tí dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ó ṣe mòríò bí n tó ń bọ̀ nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid bí gbogbo ẹ̀ bá ṣe ń lọ pẹ̀lú àwọn ti Real Madrid a máa láǹfààní láti máa mú wá sí ti gbọ̀nyìn LPP lẹ́tọ̀ ètò ní LPP Nikoni Eagles 7 Sport Radio 103.7 FM tàfídí kalẹ̀ sílùú Abẹ́òkúta tí ń ṣolúlo ìpínlẹ̀ Ogun ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

Eje mu orin yi wa tin ba de ma fun ni awon isi fese won se a de se be awonu abala si ologun lo ngege bi ati ko re se ti gbaradi lati ma wa so awon kan te fe so nipa ti iko agba bolu yin ati fe wo abala si ologun lo ni e ma fun ni awon isi fese won se to waye loni ati awon isi fese won se to fe waye lola bi table se ri awon to ti mi awon ju awa tenubo abala si ologun mi o gbagbe o akan mi lori papa Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM LPP Leto Eto ni LPP pelu emi omo yin ololufe yin Samuel Owoyemi pele pele laye e je gbadun rin yi.

0: 081-261-35740. 081-261-35740. That'd be 080-77-39-5056. 080-77-39-5056. Abalashi Ologo Lawaye, lori eto LPP, lori Papa Plus. Pelu emi omo yin ololufe yin Samuel Owoyemi fele fele laye fele ni gbogbo eniyan mo mi si emi ko Olorun bo ke lo fun mi se ni gbogbo igba o di orilede Spain gege bi ati kowe re awon ifese won se won se be won waye loni ibi ta ti ri LJ ati Deportivo Alves eyo kokan ni won jogba Sevilla won no Espanyol pe lami ayo meji si eyo kan Atletico Madrid jegba mole o Celta Vigo lo se kini yen fun won po lami ayo eyo kan si odo Real Sociedad na tin jegba lowo won jegba lowo iko agbabolu Real Betis po lami ayo meji si odo elo e kale o oruko yin ati bi te tin pe mi hello e kale o oruko yin ati bi te tin pe mi hello
1: hello
0: e kale Segun Chelsea lati Abeokuta All Blues
1: oya
0: ba o lo se je leni 11 legba e de mo pe need the match yen na won gbianju bo se se o teyin lorun abi
1: iwaju
0: yen nikan lo ku si okay fe di lap mo okay ko wa fun Juan Pedro 9 okay e mo pe Man City le be koju ni next week bye ba lo se ma je se ma no abe ma
1: tugo ba ko ma je o just ma ni do si fan
0: okay o je ka duro digba na Oya, awon ifese won se to fe waye ni ola ni orilede Spain ta ma so nipa idije Spanish La Liga mbaye ni awon ifese won se ola se fe ri o Mallorca ati Villarreal won yo ma koju ara won lago kan Atletico Bilbao ati Valencia Real Oviedo ati Getafe Barcelona ati Real Madrid lago mejo ale ola idije ifese won se El Clasico nibi idije Spanish La Liga bi yo se ma waye ni ola niyan oya o ba oni table yen se ri ta ba soro nipa idije Spanish La Liga Barcelona awon lo wa loke tente o leyin ifese won se 24 won ni 88 points ipo keji Real Madrid lo wa nbe pelu 77 points ipo keta Villarreal lo wa nbe leyin ifese won se 24 68 points ipo kerin Atletico Madrid enu mi ago leyin ifese won se 25 63 points hello e ka le oruko yin ati bi te tin pe orebete awon wo lo nwe ninu odo ifaseyin ta ba so nipa idije Spanish La Liga Deportivo Alves Levante ati Real Oviedo bi won se nwe ninu odo ifaseyin niyan iyen je gege bo se je nipa ti idije Spanish La Liga hello e ka le
2: hello
0: e ka le sir yes sir oruko yin ati
2: bi
0: oya up Chelsea
2: number 1
0: Oh yeah, I'm on the market. Nibari dada wa dan kon ti korukan yin sare. E je ko digba yen na. Ere gogo di ose tin bo. Awon isi ifese won se to waye ni bi DJ EPL loni. Awon re o. E je ngbo teni yin na ki to mu awon isi ifese won se yen wa fun yin. Elo e kale orukan yin ati bi te tin pe mi.
2: Hello. Hello, Ekale.
3: Hello.
2: Oruko yin ati bi te tin pe mi.
3: Oruko mi na Tura Etimope.
2: Okay.
3: Oruko wa pada, oruko gona pada o.
2: Kila won ti yi pada, owo won lo ku si bayi.
3: Ati yi pada.
2: Kila yi si.
3: Won ti Bola Tan oruko wa.
2: Mo se Bola Tan. Gunners for life. O ti di mo se Bola Tan. Ola ku si be. Gunners for life. O deep. Won ye ti yi oruko pada. Eje ki a mo bo se ma lo na. Lati ori ogbade. A sa yori won ni mo se Bola Tan. Ni awon je ni isin. Eje n gbo teni yi na. Hello e kale o. Yes sir, oruko yin ati bi te tin pe mi. Up Liverpool. Kilo de te se darin leni. Everybody show your logo. 08126135740 That be 08076135 7406 08076135 7406 ti mo ti mo wa elo e ka le o oruko yin ati bi te tin pe ki loruko yin sa domestic
1: lati ado
2: wow iko agbaboro lo le nsoju fun
1: Manchester United
2: ogbona leje leni o te wa nfa mo ni ogbona leje leni ni ti man yu wa gba draw
1: I did
2: go to the Champions League already. To dey ti wa qualify le wa fe ma fi toku se bo se won yin. Congratulations eti proceed. Of my you.
1: For life. Omo mo se omo action so
2: yen. Kilo de ta se so be kilo de ko si nkan to le sele now ko si nkan to le sele won le no won le no PLT now won le no won
1: o da
2: Oda, mo ti gbo, ma ko. Domestic abi, latabe okuta, mo ti koruko yin le, mo ti koruko yin le. Oya, up my you. Ilode. Kini Arsenal se fun awon eyan kan gan. Se ko ti to ni leyin odun gboro. Won wa jaja fe gba ife eye kan abi meji. E ma je ka tu. E je ka ti won leyin. Ojo yen o ba mi sore mo. Hello e kale o. Hello. Eh o rebete. Awon isi fe se won se to waye loni ni orilede Gesi ni bi DJ English Premier League. Liverpool ati Chelsea yo kokon ni won jogba. Brighton won na Wolves. Kolami ayo meta si odo. Fulham won gbele fun ro so wo iko agbawo Bournemouth kolami ayo yo kan si odo. Sunderland ati Man U odo ni won jogba. Manchester City won ko bere ya fun iko agbabolo Brentford pelu ami ayo meta asi odo ni ola won teso waju Burnley ati Aston Villa Crystal Palace ati Everton Nottingham Forest àti Newcastle United, West Ham àti Arsenal. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀la ni. Báwo ni tẹ́bù wọn ṣe rí? Ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìdíje EPL ní orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì, ẹjẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ láti ipò kẹfà. Bournemouth ló wà ńbẹ̀ lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 36, wọ́n ní 55 points. Ipò karùn-ún, Aston Villa ló wà ńbẹ̀ pẹ̀lú 58 points. Ipò kẹrin, Liverpool ló wà ńbẹ̀ pẹ̀lú 59 points. Ipò kẹta, Manchester United ló wà ńbẹ̀ pẹ̀lú 65 points. Ipò kejì, Manchester City ló wà ńbẹ̀ pẹ̀lú 74 points. Ipò kíní, Arsenal ló wà ńbẹ̀ pẹ̀lú 76 points. Lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 25, tí wọ́n bá jáwé olúborí lọ́la, ó ṣeṣe kí wọ́n tún ṣe kíni, kí wọ́n tún fẹ́ lójú. Àwọn wo ló ń wẹ̀ nínú odò ìfàsẹ́yìn? Ta bá sọ̀rọ̀ nípa ìdíje English Premier League, West Ham, Burnley àti Wolves, àwọn tó wà ńbẹ̀ nìyẹn.